si kuma karena moga anak si aswani kuma jeng kuma aswani. Anu saila iya diobak waing, ditawan waing, dinepoi iya rek di sina init merangan si Batara Rama. Nah, aswani kuma aswani ulah kaget ya aing.